0: ememma mi no baba ko osofo bernard minim ye menkwadi adura manim me ko ba bi ayese me yabaifo me ma no so ayeye aso me ma ne nyino bi ampamanim ahwe because o ma dwonom se me nya wo ma me de ba ye be kum wo mo me baba ko se me ba panyini owo sika pa o yare yare bi ani mu oden osofo me ko se me ko hwe me benwa kwotam be ya hwe na ne yiri pamo me te sa aboa aye na se e pamo ne te sa aboa adenti a wose odu ho no na se ne se kyese wa ba wo be wiewie no kra nyesa na kyese ya ka kye aso ne ne ba ne se mame ne e bayfo wose ntini mame ensa no bi ampene ni mu ahwe ana wose papa wose meti mu freedom nka 3 years ni na me ne mo bompae enso me nya akwan ma mo hoda me se ya wa de wo mra sofo na beti wa som ti asoma mame ne kai wose reverend 3 weeks ago wose ye wie my moment of laughter no ne ka se mo mpene urade ma bebi esi ne mfa fo de o si a do time bi a medidi kura sofo me frɛ na na sɔle a wo kom no sofo o si o ye place bi ni o ye catkiss anu asɛ jere sɛ catkiss
1: sɛ pastor ni ho a ɔno no
0: o si ntia sa no a frɛ no mama ne sika o frɛ ani ama ne sika o si anɔpa ne yɛma ne sika bi na yɛ bɔ mpɛ na me ka sɛ obi amfa fo de yɛ wasi rebe do ka nyane se obenye 50 afa obenye 100 afa sofo empae bo ni timi mintimete form na minsu sika ne adiama no so mfa ntwedwa no sinye sika bi sofo 300 cedi ene ofa mu 100 cedi de 23 no dia yesu no obo mpae ba bi otekura sofo si yetu no e ka ne ban pom ma ni sika ntu adane ka ne ban so ma no na sofo ni gise me wo testimony mu ni o se rebe wo ka se mo safo dia na me disu bo ye no se anopatututu me sori ye wasi ababa wabi ye mumu wabi fia metim no ena mkwe na mbede manu no ye mame na mame ni kasi mame mfa wenye futu ume freedom baby ya muko mumu ufono wano mu sendisika na yaka oseni wia sifachile mna mwe because ubu wano maswafu kwa kwa obeka atu aswa sende nsu wano sende wasi wia no se mewra mame mwe waka mewra mame mwe no gani ndi chenesa adye nkwe ano se hey, mam pacho mse neto no ma ye nfufro oye no ndi chenu unsa afano okoye sofu according to mame penyini buwa mebuwa oso kodu fia pe na the last born na friend say ne brother penyini no afre om say om meye family meeting it om me say come brother no wa agenga no so baby atraza ko wo no eno mo ko brother ni fi om ko shi aya de om kan nyina ne say sofo na hwedi nyame beye sa week na ne bom pae no ne baketo no compare bo baby man ko pie say wadi ni mame bon na so o man ko hwe ne mame no mame ni di ne man ho yawo na om be brɛ mame ni be wu na mame ni wu om be brɛ so for sari kinwa ne baki tuwa nukwa bebi ni sena sako pie wa ne bape njini nonso ni yire mpa ibobi wa mkwa yese mou bon masi beyi masi niso ni mbeyi honwe na manko pa mamene chwane mamene di ajunjini wua mbe bre niko ni sunsu mamu hontomo so for no se ne mani siya wa jenga nufi ho na mkwa kwa mwuse mwye eno ne mani miye se nye tu kabano hufi so for omu nye tu kabano hufi no mnye bunku tuje ano se media me no me mo eye me de se na mahunu se me nya beifo me ni sofo bi bom paye na me tete mu nya me mu press bi mu na me wo moto ye me kofa be ye wei o se afia yesu no from sofo panyini bi no mo be bom paye ma won no so sorry ye sofo o se 1 week and ni 2 weeks ago no ne ba panyini fra no se ma wo fi o se an o se me be fo akwakira wade ye o be fa na no akoma no 4-bedroom house 4-bedroom house so for the beautiful parties 4-bedroom house no o masa ye shop e wani mu a ya fili mu provision se wo soli anopa wo metena no na de sibia na ma mena small can so se for 13 years ni ane mane ne nkasa emfie ono kwa de on kan 13 years so se emfie dumiensa 13 years ane ma wo se fit 2012 and 2013 ane mane ne nkasa one day prayer on freedom altar yempae na yeba akasi yedi agro no menim ba me tenka o misunsu mu se me me yemfa fodie bintu yetri so ba bia wo bia pebi wo benya 50 cedi afa to tri so me kama me ni testimony na se wonkunan no hunu se tete nyankropon na oyɛ no awo nso obetumi ayɛ e dia ma wo so fa to tri so ne yempae wo benya 50 cedi bia fa ye 100 cedi bia fa ye 70 cedi bia fa ye de nyame wo hu besu bia no de fa to tri so ne yempae na me bompae ma wi a sentire ni nyankropon na wakasa no obemwo hunu ni die ntia okasa die fafon 23 so memado fon na sendente fafon 23